Pakay ko lamang na ikay pangitiin. Ito'y aking lambing. Subok na!

Salamat sa inyong pakikinig. Masiyahan sa magagandang awiting Pilipino dito lamang sa Chow AM 530.

Mas mahigpit na ang Canada sa seguridad sa border upang tigilan ang pagpasok ng droga at mga baril para mas ligtas ka sa komunidad mo. Matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada. Mas mahigpit na ang Canada sa...

Mas mahigpit na ang Canada sa batas sa pagpiansa at pagsentensya. Pinabago ang sistema laban sa paulit-ulit na karahasan sa lansangan. Para mas ligtas ka sa bahay, matuto pa sa canada.ca/ligtas-na-canada. Isang mensahe mula sa pamahalaan ng Canada.